0: madam kese ya sama sak ya ko ya subaya ta zaya baga ta ka ni
1: so
0: shehu fi
1: na wu nyan kwa
0: da wu nyan kwa ya ba ka tie ni sa no wadani na ni kire
1: ko wadani ya
0: obo wadem padam kese ya sama sak ya ko ya wan ko di fo bia ho
1: de na ni kire
0: ko
1: I'm not going to be able to do that.
0: Faz

na papa do tum se we tu no wo fie pa o se sofo se me yire kra ntukwa ne biankan ha me me yire tim ne yabo matiko fiti sa da no kra me ne me yire nyanta wo se ye be ma ko ka mu ya fia na be ma shem o sa ne o tu no wo fie pa o se sofo se me yire kra ntukwa ne biankan ha me me yire tim ne yabo matiko fiti sa da no kra me ne me yire nyanta wo se ye be ma ko ka mu ya fia na be ma shem o sa ne o tu ani ase ka foforo ni mo fote ji tu ani ase ka foforo ko fote ewo this time was fun do o ka mo jagu o no on the paper so ka mo like cast fit take question of so how is it you know wura o ka no na na na sa o se wo muro so so e so sa ama obeda obeda na twa pam na o wi e ba na o pese wo kure de ma wo e fi ya wani abri bebre be kura ye nsie wo ada na ha wo sa ha wi ase jabade enti wo e nu so fa no fa da ya ya the what could do for ya che na ye ma ye ni na ho wati wa gura dwaman na che o che ma ba ni ma don store ni a pager condom nesi soro na

0: trouble me shahaba ti shahama me be baba ma no nwi obefa me tape na beton eti owura akra mani nwura ha onyankopon nim nyam a ewo me sunti no ti o ma me no ti ma me nim o fo bla be o ahan ma ti tura sam ni no ma basa ti fakura wiya wa bro ti fa de japa se yana
1: yes
0: so this come on be ma
1: nine
0: it's chapter 3 no verse 8 to 12 what say
1: wase
0: ba kuye the lord jesus I will say din ko ni Shango ma wo pese wo nyanhira na wo tiabe ncha pese wo osibe ba mo ma nyanhira ni bla ni hobse ododo ahoma so ma nia ye kasa ye tikura ye kelesa tu fe bo de sene ne ne no mo de sa wo de sa wo ina be yo beso wi nia so so ha ma na bo bai na ama wo nyanhira bla se wo ne na chumpom bo
1: sa lanka wo de no